for Mauli. Malizi. Ono mame mu onungwa anopemu so na se ni bia mu dia pa. Ajani mu of Ankoberia.